cɛkɔrɔba yɔgɔjugu tɛ koɲuman kɛra bada. Denmisɛn ɲɛnagbɛlɛ si man ca duya n'an ka sabali. Ni samarajugu b'i sen na i sen nɔ bɛ caya duya na. Ni fugulajugu b'i kun na i lɔnbaga bɛ caya an ka sabali.